aliwen ñinewen uweni aliwen uweni nche kimengwela chimeo ñilaskelen numani na ñichanin meo ñifolil meo.